ezani lona athi nje ngelabo hlanu kodwa futhi ngathi manje ngathoma idire dintho bayitsiba dintho bathu abayidirang kalabo hlanu ya athi nje ngadira dintho idire mahlakahlakana uyabona nje ngihle mahinyayinya uyabona nje wayitsiba into ngibuka kayona wayitsiba ifa wayitsibi ikhokhele